0: Kwa kirumunyo wanyi kumurongo. Alo. Maramu sene jo tuya ganandi.
1: Erize murukecho.
0: Ndagusawe mga manzu gabanya karadio erize kari hamande yao nga murukecho.
1: Alo.
0: Ndakumva neza ariko gabanya karadio kari ruhande yao.
1: Erize murukecho.
0: Ego, igitondo shiza kulini.
1: Yeah.
0: Igitondo shiza kulinde erize.
1: Kuri papa wanje.
0: Mhm.
1: Erebisi.
0: Mhm.
1: Narukisi.
0: Mhm.
1: Kwa watu na wakulikira.
0: Sawa sawa.

Nuko rero ni 68 majana 67 786 ndabona muhinga bw'ivyuma Kofi Olivier Rubintwa nakore mu ngatamati abona Yesu uwitwa rero nde uyitwa bigora abagabo Izahaki ari mu Kinindo yifurije igitondo ciza niyo singa Eveline n'abana biwe Japhet niyo kwizera Evivette Niragira Leya iriho Enoki Munezero Alice ndi kumwe nayo Yoshua yagashabo na Dominico ngayikiririje musina Bosco na Claudine Divine na Remi na Claveri Mukinindo Buhanza na Eric Amutazira Mukire Claude na Nzobo Nimpa Alex na Niyongabo na Gilbert Iradukunda Fabrice Nkurunziza Terence na Mushengezi Vianney Misigaro nga mu rubuga na Birungo Mukinindo Makando na Isa Wangozi nga mu Gasekebuye Chomuzi na Jama ni Mukinindo na Divye ngaho nyene ku isoko Mukinindo na Nepono n'umushoferi ngabo bose babandanye bagira igitondo cyiza.

mochira kuri 72 amajana 544 166 cyangwa mutwakure kuri 68 amajana 607 amajana 86 dukeburane kubera ko umubanyi yaretse gukora isuku nk'abaye yaretse gukura amazi ku ibarabara imbere y'urupangu rwiwe cyangwa imbere y'urugo rwiwe imibu izovamwo umubizi wo kwarika aho hantu ntizojya bari mu rugo rupangu gusa anawe umubanyi uzoshikirwa.

urumva rero ko gukora isuku aho baye uretse ko bitanga ishusho nziza kuri wewe cyangwa kuri mwebwe muba muri aho uba muri iyo nzu uba ngaho hantu muba muri urwo rugo arumva kandi ko biheza bikabarinda n'indwara zitandukanye ziva ku isuku rike

turavuye rero kuvya Elpro ati uno munsi nimuze muwibagire ariho umuvyeyi yakoze ibishoboka byose umwana turamuronka nikaba nawe ari Elpro igerekerezo rya 12 ukwezi kwa gatandatu n'indirimbo yashoboye kuduha niyo twumvirize nawe.

0: Mungu kwa avuga tsingo maisha ya maisha ya tabu wala maisha ni ukiwa pamoja na Ebeneza bisigura ngo iyaba uri kumwe hamwe na Ebeneza ubuzima wa buryoshye cyane umviriza
1: maisha na wewe ni kamsana
0: ubuzima hamwe nawe buraryo.

Yes, no kora bimeze tuko tugenda ati minota ingahe gusa reka ndabaseze none ga umwanya wanje n'unyene ariko sino baseze uko nyene ka ndabaseze ndabashire iyo ndirimbo ayi ushwa kubanjuka ahantu wicaye ahanuri ahantu tuje iyo ndirimbo ishuye kubajyohera iyo ndirimbo ishuye kubajyohera je kubganira kandi ati bye bye ariko ibiganiro ntabwo biheze rekuze kumviriza ikindi kiganiro kije mu nyuma yanje ijwi kurumva nawe suri ni sonya shimira abantu bose mwashuye ku telefone mwashuye kwandika ama message imani baheza gire mugira mu muba we goodbye kibii

Bella rero numukobwa aciye ubwenge no kuvuga akiri inkumi canke amaze kuba umudami muri make Bella numuntu ari mu gwigitsina gore aciye ubwenge hanyuma Bella kintu kimuranga kandi ndasanagurika umubonye n'umuntu atuje ngoreshe ijambo gutuza umubonye umuboramwo gutekereza kwivugira make ariko rero Bella bishise akaba akanwa gacupa n'umuntu agira mu radio asanzwe kandi Bella n'umuntu aryohegwa abandi n'umuntu akundi kirori yego yabayubatse yabatubatse arisanzura Bella n'umuntu akunda umuryango wiwe Bella n'umuntu akunda abantu babanye inshuti arakunda abantu babanye arakunda babanyi ego Bella n'umuntu akunda gusenyera ku mugozi umwe nabandi arakunda abandi Bella kenshi na kenshi n'umuntu akunda gushimirwa kuvyo akora kuko ivyo akora barige na bariya barabishima bakamushimira umba aca hagegwa huko bamushimira uko ni kwameze ikindi nababwira Bella ushobora kumuhindura umwanya numero umaruko ubumuhinduye mu byiyumviro byiwe Bella ni wa muntu kucihagaze ko nivyo kugora kubimukura ko kumukora kukintu hagaze ko umwanya mu rumero umaruko ifye uramuhindura byihuse kuko igituma umuhindura byihuta nafata ingingo nyene ngo ayihagarare ko ngo yitsimba tareko oya ahuye n'umuntu w'amajambo menshi novuga gute umuntu w'imistari azi gupanga fye umwanya mero maro ubumuhejeje kumupanga ikindi kiranga Bella n'umuntu akunda gutembera arakunda ibintu by'ingendo kandi n'umuntu akunda gusaba yego kandi Bella n'umuntu akunda kwigenga arabikunda ibintu byo kwigenga naho bayubatse rimwe na rimwe birashika ntagomba ibintu bimukoroga arakunda yuko yoroha kandi ku kwigenga akamedita bigena biriya ata muntu ariko aramuvangira mukanye ndababwira Bella mu rukundo ingena meze

uyu muririmbyi ngo niyobahishe yarabiciye hirya no hino imbere y'uko ndababwira bera mu rukundo ngene bimeze uyu muririmbyi yarabiciye hirya no hino biramusiga cyayigira inama kuzararungikanya ubutumwa umuyaga urabona umuyaga wewe ngo giye kuzararungikanya ubutumwa umuyaga igituma gazorungikanya ubutumwa umuyaga yarungikanije ubutumwa umuntu ngo arabutwara mugabo aramaze kubushikana ngo hari gihe arenza ko kubyo yamubwiye akareza ko cange agakura ku byo aba yamubwiye kubw'ibyo rero yace yigira inama avuga yuko azoharungikanya ubutumwa umuyaga bwo kurantegabiri we nawe icyo cyumviro cyo wumva aricyo reka ni mu biganiro byacu tuzobigarukako reka tubare twirabira ibya bela mu rukundo ngene bimeze ni mukanya.

Ebela ndi kumvuga mukanya ucumbira uti ibyo bintu bavuze nibyo cyangwa sibyo niyo utambwira ndafise icyo mbwira abanwandi kandi bagifata nkama Bela mu rukundo ni wa muntu akunda kugira amahirwe mu rukundo Bela ni umuntu akunda kugira amahirwe mu rukundo birakunda kumubera byiza kandi niyo bidakunze niwe biba byavuye ko ubundi bwakunzwe arakunzwe akunzwe arakunzwe kandi kenshi arakundwa mugabo iyo akunzwe ntakunde uwakunze asigara na shock mu mutima wiwe arasigara na shock mu mutima wiwe mwibuka wa muririmbyi ngo ni danger mwibuka wa muririmbyi ngo danger asigara na shock mu mutima wiwe iyo umuntu aba yamukunze ikindi mu mebera ntabwo aje ashaka uwo mubakana akiri muto oya kuko igituma atamushaka kenshi ashimishwa no kuba ari wenyine no kuguma yigenga bera n'umuntu akunda ko bisaba bagenzi benshi arakunda ko bisaba bagenzi benshi bamuba hafi kurenza uburyo we yigenza yigenera umwanya bela akuntu yikunda siko bamukunda ahubwo baramukunda cyane kugira kurusha uko yikunda bela n'umuntu yigirira icyizere kandi n'umuntu yihagararako bela n'umuntu yihagararako n'umuntu yihagararako Bela iyo afashe program ategereza kuyikurikiza mugabo rero arafise akantu ko kwicuza ngo iyo menya ya muri we yama iyo menya ikindi kiranga Bela iyo yababaye iyo yababaye sha aya n'umushatsi yo uranduza inzara Bela iyo yababaye n'umushatsi yo uranduza inzara umushatsi wande uyo muntu aba yamubabaje arashabura cyane arashabura cyane kandi mumenye ko yivugira maje mu mati mu gihe rero Bela aba yashavuye aragira akora bigitsure akora aba ikigumye ntabwo akora bicyoroshe haba namba hanyuma ikindi kintu mubona ko umuntu atabona kure umuntu atabona kure naho yamukorera ikibi acamurekurira Bela n'umuntu akunda ko yohangana n'umuntu abona kure avuga tujye abona kure n'ije twohangana niko ameze nuko rero reka nizere yuko mwashoboye kumva byinshi navuze Eric ubundangirije kuri Bela none byageze gute Eric ndacyo yavuze Bela ndacyo uvuze biri gute se reka ndabaho umuntu utumwe muce mumbwira ibyo nababuze ko ari byo nimutambwira ndaza gushyira ko igufuri

0: tugerageze kwa kirundo umuntu wanyu kwisaha 4 n'iminota 24. Allo.
1: Yego Santos.
0: Amahoro.
1: Mahoro cyane.
0: Ninde tuyaga utwakuyurihe?
1: Eric Mukinindo.
0: Yurike Mukinindo, mukanya wumvise ngene byagenze bya Eric?
1: Yewe aradena azimbitegurana kwishura.
0: Ni kujya biri mugabo.
1: Baje ni kujya biri kweri.
0: Reka re tuguha kandi wifurize ijoro ryiza barige n'abari ifise ku mutima 10 twagiye.
1: Karewe mere kuri wowe nyine n'umujyango wawe bya forever.
0: Ndagushimiye.
1: Nduga ngayo muri komine kirundo zone gome ndabona umubyeyi wanjye ari wakinaza kandi ndo kibanda na bigirije bwe nawe tuvukana ndi imana zirari na ndo kuko ari zinanga yifunga cyane na mutaka kimana nandi igashe ndaga mu kinindo ndabona irako zera tata zuti kinyene ngayo mu kinindo ati cero giza aina tena urinje amutama cero giza cyangwa mu busoro ndabona sina ngayo mu busoro kibanda na bitagatira mwana wa maha mbona cheke nga mu soro tijoro giza narubere nga mu kanyosha tijoro giza aina sanga ukungurube ukabenza tuwana nishaka ya tamwana wa mama akariri mbote kutu tara wali raga kawuzenu kachika wa gohera kutu
0: utangara kumviriza ibimenyetsu
1: angora nidi santo
0: sawa sawa

0: Osala kadirimbo 100 kilo d'amour n'eserese mwe mwese muyikunda Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyaga kwa ryohiwe.
1: Inosa.
0: Hehe.
1: Namahoro none.
0: Ibintu ni sawa ndubyumva kuzurika muri kuri hehe.
1: Yo, bujewe ni beri no nga mu busoro nyene hafe no nga kukaita cyo kime na ba matire.
0: Eh, Remi uramubona mu mutwe none.
1: Bate cyane gose nga hanyene mu busoro nyene nga kukaita.
0: Nacege uramubona
1: ndababona neza cyane gose
0: na Pascal
1: kumwe hafi na hafi
0: na Pascal ya wiwe
1: bate cyane gose
0: sawa reka tugwa
1: ndagira nkoro ko bwa mbere ntanguzire ntase abajama banje nga muri Adriatique
0: hariho
1: naba na Kenya utumubona ni inkwavu ziwe
0: mbega sha inkwavu nyene inkwavu sinzi kwa kironka ni migembe gembe
1: yo ya izo diraboneka pole pole buke buke
0: ari ku rusubi rwabonetse eregazira n'urusubi ngwavu
1: ego jembona ngaho ba pasi ba tieri ba desire bose ndababwira tijorogiza ba dombe se wa dombe si jembona na madirede ngaho kaita de ndababwira jorogyo
0: ego
1: jembona na eji de ngaho mungagara ama akaririmbo nako
0: nakahe
1: yo urabizi ko je nama nkunda 100 kilo d'amour
0: 100 kilo d'amour ravuyemwo
1: ende ndiko ndayumva mugabo urumva nawo isubiza mu
0: oya shereka oya oya abandi nabo nshaka yuko abasabye indirimbo bose bazumva harasaga indirimbo zishika kuri zitatu
1: ego
0: mhm
1: Nataka basi ndabira nyene akandi koshora kunjohera hama ukamuzobugize neza.
0: Kari mu mudiho wa rumba.
1: Kandi rero nkaba nshaka no gutasha ebana. Nabandi bose banze ku izina rya Inosa nyene ngaha mu busoro bose nkaba ndabataje ndabifurije rogi.
0: Oya wari kurancanga wowe indirimbo ziriho ku isi n'umuyoro uvuga iyo ukunda apare ya 100 kilo d'amour. Vuga indi ndirimbo.
1: Basi po mama ya kamikazi
0: umwe ngo basi ufise amakenga ija mu kiryo basi ndiringwa neza
1: basi ma indirimbo ya kamikazi
0: iryo jambo basi apana ngo basi wabuze kugira basi wabuze kugira vuga indirimbo
1: ya po mama iyo nyene ya kamikazi basi
0: ako ka jambo basi niko ndiko ndakugwanya
1: oya jewe ntangorane karimo
0: karega none aha
1: kandi ewe utunda mukiriza na korode mugabo uno munsi mengo ntiyakoze
0: none ni wamwiramukiriza wowe nawe ugira ngore
1: nkaba ndamuramukije kandi ndamwifurije ijorojyo n'umuryango wiwe wose
0: indirimbo ya kamikazi uraza kuyitamba mu kanya
1: nanjye ndi kuri radio n'ubu ndi ku murongo n'ubu nguma ndakumbiza ndabategereza
0: inyuma y'indirimbo twigumanire hacakurikira irishura hanyuma indirimbo ya Satbi hanyuma iyo ndirimbo ya kamikazi turagushimiye
1: ego ijorojo
0: authentique

saa 10:14 tuzobaturangije ibiganiro byacu kugira ngo mwese mushikirwe n'indirimbo mwasavye reka tugende turabasosereza tubiye turabasosereza abasabye indirimbo ya saa 2 ngo bariko barayumva

nakono kurele sita sita nziruzuye neza nchute bakunzi mwariko mudutega wira kajyoshe ni gayara mwitama akariri imbo koneksiyoni wakariri imbo karangi jibigani nilabuja kuno mwusu wakata natu genekirezu gachumi na kabiri ruheshi bibiri na minoguru na gata andatu kuno mwgoro wabijari wira ngunaye duwana umvuke do santos kuri mikro mwinga bugivyuma matia wana yesu uko mubizi ibiganiro by'insambirizi ndundi kuri byo mabitangoraga iki sa 11 n'imwe 30 zagaturu tubikarangira aya masaha kubari hano mu gisagara cha Bujumbura no micungaro yabo ariko batwumvise kuri Megaherts 88 bice 2 kubari hagati mu gigo cyo kumwe no kora bose bari mu gigo banyu batwumvise kuri Megaherts 99 bice 9 mu makungu ya kuri batwumvise kuri bwa buhinga bwa none indundi kuri cyo kaburungu kome ibindi biganiro nejeho bukera kuvuga cy'isa 11 n'iminota 33 z'agaturuturu gushika nka yamango Dos Santos na Matituti bye bye murara haryana ataryana harare umwasi.